me to de yampe potang zala nangka jame to de yampe tamang zala nangka jame to de yampe sangkang zala nangka jame ta de yampe putta jame ta de yampe tamang zala nangka jame ta de yampe sangkang zala nangka jame de pe so pang kau wa ala ang sama sampoto vichajar la na sampanno suka to loka vito anutta lo puli sa tamma sarati satta deva manutsa nang putto pakawati yandun nimittang ava mangkalanja yoja manapusa kunasa satto papaka otosupi nang akantang Buddha nupa vina vina samento Sava kato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko yehi pasiko opanayiko Pajatang veditapo vinyuhiti Yandun nimittang ava mangkalanja Nyoja manapusa kunasa satto Papaka ososu binang akantang Tammanupa vina vina samento Supati pando bhagavato sabaka sangho Ucupati pando bhagavato sabaka sangho Nyayapati pando bhagavato sabaka sangho Samiji pati pando bhagavato sabaka sangho Yaditang jatali pulisa yukani atha pulisa bukala Esa bhagavato sabaka sangho Aunayo baunayo dakinayo Anjali karaniyo Anuttarang punyaketang lokasati Yandun nimittang avamang kalanja Yujamana pusakunasasato Papaka otosu binang akantang Sangkanu pavina vina samento Yato ang pakini alinya yajati yajato Napichana misanjitya pandang jivita Vuropita te na satye na sote te oto sote kapasa Pochanko sate sangkato dhammanam vijayota tha Viriyam piti pasate pochanka jata tha pare Samadu beka pochanka sate te sapatak sinat